0: करती है।
1: May habang nalaya, o kaya ayah. Maglay mo nga, di ba nang may ipamang pangay ito. Kaya nga rin kuto mo.
0: Kaya hindi rin ko ba? Tapulit ni Teddy. Kaya, kulit sa tayo mo na.